Jile, medium wave kilohertz jistong ap chungak sum yang na meters ngibye ke chuk yab jitang shuzur go. Yang FM megahertz gadang chik tang shuzur chige ka nga jay Akash Vani le ne jun chik tang in. Dering chilza July 6 chu bolzar nga pe ngishush nga chate dering chis pa ngishu chok zapa sang in. Kasa tang nga jay dering tigrim tang po gosuk chagat.

정말 나 주주스데 데네 디딩 양 데네 버글러린 부치 남터 산체즈라 풀체세 자그낭 두츠트 볼랩테이노 데네 디스코르부 양 산체즈라 풀렌 가주케테낭 콩케테낭 소율두 모스키 롱오스 주주스데 할래 데네 버글러린 부치 스콘두니케테낭 데네 소율라 데네 로스 주지기낭아 지리케 데네 나즈룩리샤르 데스코르라케테낭 이낭아 몰라체테도 할래 데네 Guma guma kete nang bakul rinpo che skundun kete nang tene sok yul bu skor la kete nang chilo chik stong gubgya nishu ne tene jipchu par la kete nang kong pod la lobzong chui skaps la kete nang sok yul e skor la san mola jate to gyale. Te skaps kete nang tene kong chostok topari ke kete nang mola jate bin mola jate duk tene teru kete nang Sitalini ketenang wang yut pasangna tene ma mimang nang mimang sama ketena zabik nakstan ches sok tena zula ketena tene chos nang tene rikjung sama ketena tene notsyon yunga tsos ketena tizuk skalas yut zirkan bu ketena rimbo cheskundune san zirte tene san mola zate tene kongen diya zate tokyale tene ina zuge ketena sok yul bu ketena ma rangjungi kam yamane ma nasa jaga mal demujik Duk mola chate duk halale. Naam kete naang rinpoche skundun la, tene soyule chache se kete naang spera chora naang yaampu, maane micha mimolche soos la, tene chyap skyoches tatpo yotpin mola chate duk yale. Tene te songpasang, tene lo maangpo uji kete naang chapshi de las zaad te stingbo ne kete naang, tene chilo chik stong gubgya kevchu gergui loa kete naang, Naam kete naang Raju Gandhi skundune kete naang yung yod zane tene konga kete naang gyagare ambassador chuste, gyagare kete naang skutsab chuste tene azuga soyula chachesla kete naang nangwa naang kete naang jalches tene spera song mola chate togyale. Tene te sisting moni kete naang kete naang kong skapster soyul ning tengi uru su marpeyi ne tene marpoi juna ketena ta communist ketena yul le yoga yutkan jik songpa sugyul bo ketena urusri tene communist yoga yutkan jik songpa sang tebe jaste yin nang gyagar nang yam po urusuru nang gyagar nang urusuri ketena del bo zang po duk molte to gyale tezanang te songpa sang rimbo chis kunduna ketena ambassador sulla skusap se sulla skyote ketena te gyagare gyalkap chenmo wonang tene urusuri gyalkap chenme ngiske barla del zang po yochis pe jaste obgyal chang masyo da ketena mal demo nang yam po tene khonga chagla zachisla aga thop mola chade to gyale tene testing ne ketena khong rangi Gomata ma tusot konga topche soksik, mangpo tusot topche soksik tuwa gong mola zato to rinpoche skundune. Tene ti tusot mangpe nga topna ning, nga truba nyamlen diga mangyong dik zaden tuwa gong mola zato to. Ta in nang tene las po kete nang, tene manga manga tonte yong mola zato to. Tene yang lasik tsara nang yampo yang lasik zera tsokla tesokla las mangpo uji kete nang tene gyalkap ngisi delwa nang tesok espera songpa tene chaklas mangpe bingin yongs mola zate to khalale tene ta testing ne kete nang yang izuk dusik shar molte duk tene uru suru kete nang marpo yi kete nang luks po yot kyappa tebo kete nang tsa thorla song yamane mane tebo kete nang kakakaka but song mola zate to khalale Urusuru bu korang bu halale. Tene urusuru akete nang te tsukla tene korang kaka kachik butsong. Tene tena nyampu nyampu tene gemi nang akete nang paljure akete nang paljure zuktun choches industries jamses tang industries akete nang dusochik leba nang nyampu ma te dusot bu akete nang tzapik kakspo chane dusochik ang yodpin mola zatetu. In nang te tsuk dusot Yodhi jik nang, tene rinpoche skundun nang, maa chaklas gangshan zachis la top molde duk, tegu nikite nang tangspo nang yambu zat nyan mola zate duk, tebi piya kete rinpoche skundun nang, pospang